Mosotho wa heso lentswe la ha o le bohlokwa. Mmuso wa Lesotho ka ofisi ya tunagolo o memela mokeng wa pele wa boikarabelo le tlaleho ya tshebetso e leng Accountability Summit o tla tshwarwa ho tloha ka la pele ho isa la tharo Phupu 2026 Mantabiseng Convention Center. Tloho o buisane ka kotloloho le baetapele ba hao. Re aha setjhaba se matla ka boetapele, boikarabelo le phano ya ditshebeletso tse shebaneng le diphetoho. E ba karolo ya mmoka ka ho ba teng moo. O shebelle ka kotloloho ditsing tsohle tsa bophatlalatsi ka hare ho naha, kapa o ye ofising ya mmusi wa setereke sa heno. Ka la mashwa a mabedi a motso o mong, ho isa la mashwa a mabedi a metso meraro Phupjane, ho tla ba le mmoka wa boetapele moo mmuso o tla hlahloba dikatleho le dikgoqetsane tse bileng teng tshebetsong.

o memela mokeng wa pele wa boikarabelo le tlaleho ya tshebetso e leng Accountability Summit o tla tshwarwa ho tloha ka la pele ho isa la tharo Phupu 2026 Mantabiseng Convention Center. Tloho o buisane ka kotloloho le baetapele ba hao, re aha setjhaba se matla ka boetapele, boikarabelo le phano ya ditshebeletso tse shebaneng le diphetoho. Eba karolo ya mmoka ka ho ba teng moo o shebelle ka kotloloho ditsing tsohle tsa bophatlalatsi ka hare ho naha kapa o ye ofising ya mmusi wa setereke sa heno. Ka la mashome a mabedi a motso o mong ho isa la mashome a mabedi a metso e meraro Phupjane ho tla ba le mmoka wa boetapele moo mmuso o tla hlahloba dikatleho le dikgoqetsane tse bileng teng tshebetsong.

0: Hodimo dimo kwana mothapong wa loti hodimo dimo mogotlong thialala setrekeng sa lebitso le fane ha habo ba tlokwa e senggala hadi se ho se lile ho a ketekwa le hlana hlana ke la motima hla ha ho a hlana selwa o no tseba ho tswallwa ba sotho ra ba sotho ke rekeng St Martin's Cathedral kala le shume le metso e tsheletseng phupu tsebeletso e tla simolla ka sehlabelo se halalelang sa misa se tla etellwa pele ka bogabane ke Bishop Joseph Mopedi phamola ka morakereke di phamola di tla ya keteka le ra basotho le lelapa le baneng la madingwaneng mo mokete o tla etellwa pele ke morana wa sehloho wa madingwane morana qetho sekonyela ho tloha ka hora ya leshome le motso o le mong letsatsi le hlahlamang lala leshome le metso e supileng phupu teng di phamola di tla amohela lesotho ka moka ketekelong ya naha ya letsatsi la tswalo ya kgosi ra basotho Pizza House hona mogotong mokete o tla qala ka hora ya borobong hoseng menyakwe ya setlokwa dipina le metsiko e tla ba lelomolo mosotho se ke wa romeletsa tlo inwese ka ngo ha ngwale e giba tantang e gangwa ke le role ha di nonyana tsona di tla be di dula batho di re ke difate le ya mengwa bohle ka dikhutlo tsenetsa lefatshe tele ho ya tsho mechechane hola le bofela basotho
1: 5 5 4 4 3 3 2 1 1 1 We have ignition. Strap in.
2: You're about to listen to the hottest sounds. It's the hottest station.

Hodimodimo kwana mothapong wa loti hodimodimo mokgotlong thialala. Seterekeng sa lebitso lefane ha habo batlokwa e seng kgalahadi. Seho se llile ho a ketekwa lehlanahlana ke la motima hlaha ho a hlanaselwa. O no tseba ho tswallwa Basotho ra Basotho. Kerekeng St. Martin's Cathedral ka la 16 Phupu. Tshebeletso e tla simolla ka sehlabelo se halalelang sa mmisa se tla etellwa pele ka bokgabane ke Bishop Joseph Mopedi Phamola. Ka mora kereke di phamola di tla ya keteka le ra Basotho le lelapa le baneng la madingwaneng mo mokete o tla etellwa pele ke

Morena wa sehlogo wa Madingwane Morena Qethu Sekonyela ho tloha ka hora ya 10:11. Letsatsi le hlahlamang la la 10:07 Phupu, teng diphamola di tla amohela Lesotho ka moka ketekelong ya naha ya letsatsi la tswalo ya Kgosi Rabasotho, Pitso House, hona mokgotlong. Mokete o tla qala ka hora ya 9:00 hoseng. Menyakwe ya setlokwa, dipina le metjeko e tla ba lelomolo. Mosotho se ke wa romeletsa tlo inwese ka nkgo ha ngwale e kgiba tantang e kgangwa ke lerole ha dinonyana tsona di tla be di dula batho di re ke difate. Le ya mengwa bohle ka dikgutlo tse nne tsa lefatshe, tele ho ya tshwa metjhetshane. Hola lebofela Basotho.

ho isala tharo Phupu 2026 Manthabiseng Convention Center. Tloho o buisane ka kotloloho le baetapele ba hao, re aha setjhaba se matla ka boetapele, boikarabello le phano ya ditshebeletso tse shebaneng le diphetoho. Eba karolo ya mmoka ka ho ba teng moo o shebelle ka kotloloho ditsing tsohle tsa bophatlalatsi ka hare ho naha kapa o ye ofising ya mmusi wa setereke sa heno. Ka la mashwa mabedi a motso o mong ho isa la mashwa mabedi a metso meraro Phupjane, ho tla ba le mmoka wa boetapele moo mmuso o tla hlahloba dikatleho le dikgoqetsane tse bileng teng tshebetsong.

ngakhohlwa kunobubanzuli. Kolozo uzobona amakrug. Hayi kodwa ngithandele ukujabula. So yabona ngizomosha kakhulu.

Hodimodimo kwana mothapong wa loti hodimodimo mokgotlong Thialala, seterekeng sa lebitso lefane ha habo ba tlokwa e seng Galahadi, seho se llile ho a ketekwa lehlanahlana ke la motima hlaha ho a hlanaselwa, o no tseba ho tswallwa Basotho ra Basotho. Kerekeng St. Martin's Cathedral ka la 16 Phupu, tshebeletso e tla simolla ka sehlabelo se halalelang sa mmisa se tla etellwa pele ka bokgabane ke Bishop Joseph Mopedi se Phamola. Ka mora kereke diphamola di tla ya keteka le ra Basotho le lelapa lebaneng la Madingwaneng, moo mokete o tla etellwa pele ke morana wa sehlooho wa Madingwaneng morana Qetho Sekonyela ho tloha ka hora ya 10:01. Letsatsi le hlahlamang la la 17 Phupu, teng diphamola di tla amohela Lesotho ka moka ketekelong ya naha ya letsatsi la tswalo ya kgosi ra Basotho Pitso House hona mokgotlong. Mokete o tla qala ka hora ya 9:00 hoseng. Menyakwe ya setlokwa, dipina le metjeko e tla ba lelomolo. Mosotho se ke wa romeletsa tlo inwese ka nkgo ha ngwale e kgiba tantang e kgangwa ke lerole ha dinonyana tsona di tla be di dula batho di re ke difate. Le a mengwa bohle ka dikgutlo tse nne tsa lefatshe tele ho ya tsho metjhetjhane. Hola lebofela Basotho.